0: sa woman pai bo mu a ai sa ma wo de sa wo de bi ba sua wa sa mo sa odun fo ye kura me wate ewrade kura me go woni fam bi sa wa sa mo se de wo de ni sa ko so funtum dadiem na wo twa ni hwe na chi no o fata wo kristo wa ni anti ewrade ana de yan pai bo nyina ne se wo mama ye yoko dro ho ho ewrade ma ye yoko dro ho ho na bi to mi afata wa ni. Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

awurade no wo wanya wo dey awurade fo oh jesus many at here Moses and woman a din kan no say na e ka Jacob ko na obari mabi ne no baba tentam di ko dru adechie trani si ocha na yere na dapade nyina ho ko twan awurade ni wan pai bo ani akom chine ni nyame asem ifiri sa wo hunu se edia na daneswa enye din ya na yedim pa eye nsisie ni na dadi ti woni awurade ko tentam na trani si ocha ni mo no awurade ye nyankopon se san ni de yan okofuo ododuo Israel ntinyame ba ene da wutie me sa won so beto na wotwen awurade won paibom na samne akom jinimu a won so so awurade basa saudin na wodin kuni.

Madinkonimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba me. Kira ne chira sa Abraham tai. Na wonyame mankonim di ayane di. Ana fu a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade ya. Wonya bre wo mpai bomu atoye wiade ya. Ai. Sa wonya bre. Awonya asie nyankopa asamu a. Na wana tia sem ne ma. Me se wiade. And from my time for that. Hey, hey, hey.